Ninhaya ne hute abo Dele yade kongja ma u Ninhaya ka ama Kala on dunya Yaba sa so so mu adu De o ma o ba an ke choy sa ja he Mamiya chi o moha Khocha yo e sha nya Mpo hi nghe ni nghe ma byo le ni de Se miya le o yi nghe

مرحبا من خاشي خيو مايو شنو نما نو عيو لاميا شدون بوكو تدون تم مايو نيغي هدون او ماسا بوبويو Nyang ahamon pati di te mo Mayo miya nyinge uzi tan la kushu yo nya he Mao kami shio bia un te nya le Abaha ni shabya mami ji pe ya sa te dai Ngwa le nga Basho ti mi shama mja bya Bamu shi sa ga ba ma ngay le nya he Jibu dung lo lan shoba ma jo Nya ba shi ng ba ti mi ng ga A lu ya zi Kono ng ba ti go Nu nu tong So ya na miya Lakha ba mung ti po shi a Shi nu nu ga lu bu zi Yo e sha ga ka e Dè mùng tì bù cè à, dè mùng lò kò yà zì mạng è. Lì xà gà mià, nì ngè bà cà wù zù à gà ô lè nò. Nì ngè yà nè lì tè à bò. Lì ô hà, gà wù thàm tè.

lo ye nyo cha ga ba cha ji mu ji a din ya ni ga ne ga ji lo ye nyo thai po ne na ko ni la song lao le nga ye nya ye ni ko ni na byo du lo ye nyo ka ne ta na nga ne cha ga ji le lem tha ga le phai da ne ma ye nyo ka pa le mu tha hum na ko ni che go phu la nga ye nya che go ji ti po na lo ye nyo le a din ma ko ne la bu ne ko jo khu le yo tipona bu la bu ne ko jo khu le mu ne ko jo le tipona di ma ka tham pu la le le sap le me ju lo yin yo le yo ha ka tham pu la i ju pu la bi yo on tha ne a ye pu la ko ka tha yo mu a ko ka na yo mu a le a cho na cho ko lo jina hu ju le me lo yin ya di ma kha le no ya de na ko ne ko lo na si nya nga ye nya ko lo ma sa pu la ko chu na ko ne ti o mu me le na ta tham pu la ko lo ja tha ne a ye ji kha na ko yo mu me le ko lo ya nga ne mu pu la jo na lo ye nyu na ko lo ja ji lo ye nyu che go ya yo nga je ye nya che go go pa i chu hu di ma go phi a tha ne chu hu go ye pu la kha tha ga lo ye nyu a di ma ji ma le ma ho nga lo ma ho na ti po na a ye te a le ho ko ni mi cho mi la le yo ha ku lu ni tha ne yo ha ne ne ji si da bi ya la le ku kha tha de le ja nga ye nya le i chu se a tha ne go yo ha ne ne ji kha tha ne lo yin yo na ga ji ya di ma he le che go la me le ma nu nga je ye nya ga ku lu ja tha ga ye che go ti byo ni le ya u kha byo tha ne che go pi la ne ho ko ni yo ha le che go pula gane pila nga le nga ye nya thimi ne hu go ji nga sa pula ya phyan tha nga ye nya nga sa pula phyan tha nga sa pula ma phyan na ko ni bi chu ko ni ya bi pha nga ye nya mwe na che go pu u mya ji che go ja nga ye nya hu go pa di ma ne an le ga wa i chu do tha ne bu wa pula ko lu ten tha nga lo ye nyu ho mu le bi ho mu le na che go ji e ji nga ye nya ga pa bu tha che go thim na yung lam khan la nga yin ya che go kham ji lo adi ma anu ma ko lo ma sa ma sa pi la nga lo yin che go hu ni la yo la go to do na lo yin yo hu na ko ni adi ma na gu to ma lo na che go le khu te ji ma yin ya to ni ga na tha yo pho ne bu tha na lo yin yo che go e ji bu tha nga yin ya su na yung lam khan ji adi ma ko lo hu ko ni hu ji khai sa mo a se pi la nya me je yin ya lo thao chan pu la pi la nya ji lo ga yu lam khan le bu tha nga ye nya di ma le mi le ko lo jo jo jo di ma ni ma phe la pha ga lo yin yo na thim na ko ni yu lai nga ye nya yu lai hum na ko ni a ta lai me ji lo yin yo hu du da ko ni mo du na cho ni ge nga ye nya le a yo ma ge chu ta ni ba le yo bya yo ji lo yin yo hum na ko ni yu lai ga na su yung lam kha na ma hunga ya nya ji ti ti le nga na thi mo na ko ni yung kong